sakit jo ado e kha kha hal ji ston dis e adan ta jo e an kha ado ni si be bi la na tri do sa da as ko ku tin se ka sa a adan ta ja to le ko ni len ta in ni si sla chi ji hi kha a ji shin e ya be hui do la a lo en da shin ado kha shin a shi ta shi tsi ko da hi ji to de e ko ta ko e shin ta

ni zaa tahjum bedla askid astkhano shin del khid aratlo iya istinash lakiya ni khid ado iya satahan ne dan len gi bin gi biye iya dina dalt khuzur ki yati iya na tahan ne iya di beijing iya shi di iya di gas explosion